Tining sama ken sekekat di sekela kakak do gecan mutan wong sak nunggal ko setong kakak do ojan on se setong kari

0: saan po na lumapas sila. Pas bangki oreng ami kol sem-sem. Bangki po ulit yan kalabon pa man si Mikol sem-sem karo. Wah.
1: Then,